azivane shona kuyona ingoma ngaphandle kokunanazako yamas lapha ke ngase ngithembile umsalaba ke uBig Zulu inkabi ngalesi sikhathi 16 minutes osele ngapha makubona la ukubumbana lapha ke ehora lesithathu on a beautiful Saturday. Azivane shona kuyona lapha ke zakwe ngase ngithembile.

Okay, sina ke akuvane silishintshe ngempela ngoba uyazi ukuthi ke ubuchakachaka bethu ayisaba obunye babo busathule kodwa ke ngoba si izinto sizozenza zenzeke sina ngivane ngixhuma istaff ngempela njengisho ukuthi ke akubonakali ngisho imakethe akubonakali lutho elami nje iphimbo liyashoshoba lishoshobela ngakuwena kulungile ngenze kanje ukuze sokwazi ukuthi ke sikutshele ukuthi inhlelo zomsakazo umkhulube FM zihamba kanjani ngalabo ku 29 minutes osele before 5 la ku 107.6 FM asenze kanje.

nalapha ke uMahasman umlindelo osungula namhlanje nalapha ka umculo umculo lapha ke hip hop ngilungile ngisathi senginibheka lapha ke amakasi thukasi ukuthi ke nikuphi no ilaplan corner emakasi lapha kahlukahlukene ngoba uyabona isimo masika nje kuyasiphoqa ngempela ukuthi ke shaye igqumgxa igqumgxa suka kulokhu seya kulokhu siyabampongoloza singabampongoloza

ngoba yeze uyazi ukuthi ke abancane namakhazi ukuthi avana bukise ngawo avana vale ngawo Let's go na sakuyona lapha ke winter okay spring summer autumn winter

Njalo ke indaba zinsizwe lezi ke Pomro Recording Stars zisho njalo ke sithi ke ama blesser la emsakazweni uMgungundlovu kwamba ku 107.6 FM ithi indaba la ingamashumi amabili imzuzu lishayile ihora lesi ehlano mhlambe ke angiqale nje la ngokubalekile ngibonge kumfoka Dlamini uMandla kade ke ehamba nawe kusuka ngawo ke uTalk Lock kuze kuzoshaya sona lesikhathi bese ke ngidlulisa nje okubalekile futhi ukuxolisa ugezi wethu la unokwenzela nje singise ngingasiboni nami ukuthi usenza kanjani kodwa ke kulungile soyizama nje soyincenga ngizacile injalo kusho njalo ngathi kutsho soyibamba izacile kuzoba njalo ke soyibamba izacile nje soloku sincenga kancane size ke siyofika lapha ke never never la esibheke khona ku 6 o'clock na kanjani ke ngiyakuthembisa ukuthi ke sizobe siphethe ke yonke into ngisazama la ukuthi khona ngizokubhekela ukuthi imidlalo evike edlule kade imi kanjani kade kudlalwa ke ngevike edlule uyakwazi lokho ngizokubhekela ukuthi ke izinto ke zakhona zimi kanjani nakule viki futhi khona umdlalo nakwelizayo khona futhi imidlalo mningi nje umdlalo ezayo yekela mike igama ngu blesser uhlelo ikula lasekhaya ngizokubhekela ngizoqhubeka ke ngikubhekele ngizama la ukuthi ke ngilungise la izinto kuze ke zilunge into zami ngoba zilunge into zami mangazilungisile into zami ku 0623151986 0623151986 na kanjani nombolo leyo ozokwazi ukuthi uxhuma ke kuyo ukuze ukwazi ukuthi ube yingxenye iyohlelo ngalokho uma ufisa ukungifonela ithi 0333423970 that is 0333423970 na kanjani enye futhi inombolo leyo ozokwazi ukuthi sibambe kuyo ukuze ukwazi ukuthi ke ubeke ingxenye yohlelo ngalokho khona izinto zami la ezingitshela ukuthi angikhononde ngikhale ke ngamatekisi asihambela ke enketheni cha ngiyakhala impela ngifisa ukuthi ilungiswe ngempela leyo ndaba leyo namhlanje ngisakhala kade ke kwasangikhala namhlanje ke ngisakhala ngayo indaba yamatekisi ayilunge inkosi yami la matekisi lawa mengabanga late aba elikakhulu isikhathi nje into engaziwa laphayana isikhathi kulungile.

Tela nalolulunye akusifani sekhonake into ehlanganayo la ngalesi kanje ngokubuza izinsizwa lezi phezulu kwahlabisa thulume senjazi uma vula kuvalwe injuma neminyama yaduka iminyaka nyaka hebuye sibuya nesidudla sengoma ingoma enkulu engoma engaka nakanjani ke izobe ikhona kufuna namhlanje emdlalweni lapho yake wepe kuvil green lovers izobisho kamnandi ke nje kuyiza ukuthi ke ngakona ngani bazobisho kamnandi ke ngempela ke bebheke ke ukuthi ke ngempela bayilandile noma ke bayilethile siyagijima ke njengamanje sibheke phansi ke siyolanda ke umash noma ke izinsizwa ke lezi amaphika nkani ayofela enkanini ikunze maqaphaqapha inkunzi kamahluphane phansi ke

Kanti nami ngifisele lapha ya usithanda ushada noduma uthanda ushada noduma nje namhlanje sithi lili kuhle kwethu uNkulunkulu amenabe emshadweni wabo.

Kaneme sibheka lapha ku Facebook page wethu ubhaliwe lapha u Daily Diva Goodness, uDaily Diva Goodness uthe nazo ke dali wami wase wabhala uHlengiwe Nyanisa wathi morning mam Ntoli ngihleli nawe sisi wazi wangibusisa ngezingoma ezindala yo ngiyabonga kakhulu uhambe kahle uma usohamba danko ngiyabonga kakhulu uHlengiwe Nyanisa wabhala lapha yano zama mamisa uthi siyasiqhenya ngawe classmate ukuhlakanipha kwakho kusakulandela njalo siyabonga kakhulu zama mamisa wabhala lapha yano Thanda Mncwabe wathi morning mam Ntolo ngihleli nawe ngisethelase siyabonga kakhulu umlaleli ukuthi uvuke nje ulalela umgungundlovana 7.6 FM kusenza siziqhenye yabo yabona ukuvuka nje uthi uzolalela umuntu uyayibona lo yinto yabo kuyisibusiso kakhulu siyanibonga siyani appreciate ukuthi ulalela wonke umgungundlovana 7.6 bese uyalalela bonke nje abasakazi inkosi yami kuyisibusiso siyasiqhenya ngawe Sibonge nkosi yami nabalikeayo nkosi yami siyabonga nokuthi uthathe idatha lakho nje uyongena ku Facebook ulike kuyisibusiso siyabonga inkosi ikubusise ikwandisele nkosi yami ayikwandisele ayikuthi ifunge imali ngoba ngiyabona ukuthi ngazi uthi nje wena monemali wenza izinto nje ezinhle ngicela nje ikwandisele ngemali Sesigoqa nje singakhohlwa ubaba uVusiximba sizomkhumbula nje ubaba uVusiximba ngengoma nje eziningi wayeyihlekisela nje wayeyihlekisela impela ezinye ke zinesifundiso edlala iKostini yabo somahlaya wala eMgungundlovu nayo omunye wamadoda siwabonga kakhulu ngokuthi avulele abanye iplatform yokuthi ngekhono nje onalo ungahamba indawo ngekhono nawo eyonalo ungakwazi ukudla ngalo

Ngiyacabanga ukuthi abanye sebephele njenganami, ngiyacathi abanye sebedleke njenganami. Hayi, into esengidlekile la. Hayi, siyabonga kakhulu. Ukhombisa ukuthi ngekhono lakho ngakwazi ukuphila, ngakwazi ukuphilisa umphakathi, ungakwazi ukulapha abantu. Ngibone nje indima umculo oyidlalayo. Khona nala kuthiwa khona ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. So umculo nje udlala indima enkulu. Siyabonga kakhulu kobaba uVusicembu abavulela abanye somahlaya ukuthi bangakwazi ukuphila. Sesinomahlaya abaningi nje abakhona nala eMgungundlovu, sokhumbula nje noSimphiwe Shembe, sikhumbule baningi nje abakhona abala eMgungundlovu asebephila impilo yokuziphiliza ngenxa yokubukela kuyena ubaba uVusicembu. Siyabonga kakhulu ke mlaleli ngokuthi usivulele uMgungundlovu no 7.6 FM uzithi nje emahla ngothola uMamtolo hadebe sithi nje usihlangabeze ngesonto ezayo, sizobe sekhona, sizobe sikufundisa sizobe sicitsha ngezinto nje ezehlukene. Njengoba soqala uAugust enyanga yabesifazane, okuyinyanga yabesifazane, sobe sikhuluma nakho na ngeqhaza elibanjwa abantu besifazane, sikhulume ngezinto eziningi nje ezenziwa abantu besifazane kwezomnotho nje, ukuthi kuningi abangakwenza. Nabantu besilisa siyabonga kakhulu, ezinyanga iphele inyanga yamadoda, chaza ukuthi izenzo zobudoda ziyagcina ngoJulayi, ziyaqhubeka nje njalo, into yangu naphakade, into ozuyilahle ukuthi aqhubeke izenzo ezinhle, sizincome osomabhizinisi abazicija yabenza izinto ezinhle abazokutshela ukuthi saqala kunje. Baningi ke sinabo ke la eMgungundlovu, singabala onduleko, singabala oPhoswa, Phoswa's Paradise, singabala nje abaningi, singabala o Dr. Ngubane, singabala Dr. Mngadi, yabona nje baningi abadlale indima enkulu. Ngibala laba ke engibaziyo engijwayele ukubona la emsakazweni. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu ke ngokuthi usilalele. Sithi nje ube nempila sonto emnandi, sikuthanda uDu.

ngelile balele bomsakazi umfundo FM ekseni ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ngixolise kancane ngesikhathi la sinemvuselele enkulu esibekile elapha ya embale iDendale sekunesidebe kudinga ngisiphuthume khona manje ekseni ngibingela kakhulu ke uSisi Thando nebhodi lonke lomsakazo abalaleli izilomo zomsakazo wabafundisi inceku zonke zikaNkulunkulu egameni leNkosi yethu Jesu Kristu wase Nazareth ngiyambonga uNkulunkulu balaleli ukuthi khona manje kuseni sizothola izwi kaNkulunkulu elinika ukuhlakanipha balaleli bomsakazo ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngithi nje ngiyanthanda uNkulunkulu angigcine anilondoloze siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngithi nje akwenzeke lokho ke intando kaNkulunkulu sengithe ukushesha impela ya ngenxa yalokho manje kuseni uNkulunkulu unathi laphaya iDendale siyambonga uNkulunkulu kakhulu wenza izimanga izolo ebusuku nanamhlanje ke simlindele kube njalo einkonzweni ezizoba namhlanje zika July so balele bomsakazo ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nibone ngathi ngiyagijima nje ngoba kwabanye ngathi nje uyimvelo nje kanti balele bomsakazo mawusebenza uyaphambili kuba nazi izinto ezikhubaza noma ezikhinyabeza ukusebenza balele bomsakazo uNkulunkulu FM ngithi ke emakhaya nasemabandleni abanye balahlekelwe ihlobo zabo ngithi inkosi yami inkosi ayibabhandishe ibanakekele nje ngezindlela zonke khona manje ekuseni balele bomsakazo ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ukuthi niyalethamela leli lizwi kaNkulunkulu yaho baba Mpofane lapha ya siyambonga uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo yabona baningi engingababala ngeke ngisho okutheni kodwa nje ngifisa ukuthi manje ekuseni kulesikhathi nalomzuzu ngiya

Isho kamnandi kanjalo ke ingoma esivula ngayo siya encwadini engcwele kaNkulunkulu ishawu Diona uthi our father who art in heaven sizwe thina ngoba singabantwana bakho sisho kanjalo uhleli nomazuma umanxamalala ke sivuka notato uhlelo lo smoothly putli uhlelo lo khokhomeloni siya encwadini kaNehemiah 8 evesini leshumi ilona esivula ngalo uhlelo lethu lanamhlanje sifumbathisa inkosazane kaanti sifumbathisa ke inkosana ka

Kwasi kwamnandi kwajike kwanjalo balaleli kwamnandi ngendlela esimangaliswe yintalente ethi nakoni wadake siyabonga. Kuhle lokho mntana omuntu. Ake ngikuphe isikhathi ingane kababa lapho ngasekhaya. Isikhathi ke manje 11 minutes to 11 uyangizwa yini. Iyishumi nomuvo imizuzu ngaphambi kwehora leshumi. Yibo nomuvo mntana omuntu.

konke khamba kahle mlaleli kulolu hlelo kuyisiqi sasekhaya kuyisikhi ngengoma konke khamba kula yini kubheke phambili mntana umuntu mina ngisolutho lapha wena khona ukusola yini wemlaleli hayi angisolutho mina lapha sithi manje kuphela siyamporoma kumandi Singuma singangaweke mlaleli usazogiya uyangizwa yini enye kwethembisa uzogiya mlaleli kube mnandi kakhulu uzawugiya nehlobo zakho nabangane neyithandwa zakho ekube mnandi kumgibelo nje angihleki ngiyalinganisa Okunye ngalolu hlelo mntana umuntu okunye ngalolu hlelo ngane kababa yize ukuthi inini imemezelo masikhona lapha kulolu hlelo athi imemezelo imezikhona yibo ngizayifunda bese wena lapho ngasekhaya uyihlabe bese uyilawula njengemlalela ubheke njengane kababa elukhulu kakhulu laluhlelo akuvula lukhulu laluhlelo kwekamaskandi yeyilufundalwa ngesicelo eluvulalwa ngesincinci ngoba ngane abantu basebegiya ekube mnandi ngendlela esimangaliso uyebiya baba zingoma zingangaweke emlaleli kumnandi kudelile kanti okunye ngaluhlelo lolu hey lukhulu lukhulu isimangaliso lufundalwa ngesindaba

0: Ake sithi ke kulaba ababusayo namhlanje. Kini na enemicimbi, kini na enemicimbi enibusayo namhlanje. Nize nibuse kahle kube mnandi ngendlela esimangaliso. Wemtakathuthi. Awubatshela ukuthi mase sifunda imkhonzo emveni kwendaba zika 11 kuzohamba kanjani.
1: Kanye mlaleli ngasekhaya okwakho nje uma kukuthi nawe uyafisa ukuba ingxenye yohlelo yethubakele ivulelekile okwakho nje ukuthi ushaye lapha ku 0333423970 kodwa ke so uzolinda lapha sikwazi ukuthi hayi no sekusona ke umzuzu nesigamu wokuthi ke usungaqala ke lapha ukhonze kanti ke mlaleli ngasekhaya mangabe ke mhlawumbe kuyenzeka nje ufisa ukuphume edrobheni langakithi ubuyovakasha bakithi uyakwazi ukuhamba ne-app yakho uyakwazi ukuhamba umsakazo wakho kwakho nje ukuthi uye lapha ku Google Play Store udownload umgungundlovana 7.6 FM i-app yakho nje umsakazo ukwazi ukulalela zonke izinhlelo noma ngabe ke ukuphi ukwazi nje ukuhamba nomsakazo wakho.

Enike imizuzu mihlanu lapha esele ngaphambi kokuba kubumbane ihora leshumi nanye emsakazweni umkhondlovana o7.6 FM salalelo nalapha uhlelo isiqi sesekhaya nemini yekhuba kanye ke nengane encane ka-8 years mlaleli ngasekhaya ithi ke siyokulandela lapha insizwa suka amadoda siyidonsa kwanongoma suka sithi ziyolala insizwa kodwa ke kuyosala umculo kuyosala iy'bongo suka amadoda umfazi omnyama ke lona uthi khula jijilaba so madoda insizwa le eyayizalwa yinyanga kanti ke yona iyisangoma umfa wabo engumthakathi.

0: Big Zulu nozaka abantu abana nje ngicela ukuphumelela kanti ke ezinye izinto ke empilweni ziye zivalwe nje izinto ezincane ongazinaki lapha ke kwesinye isikhathi ezinye izinto azidingi imuthi but ziye zidinga umkhuleko nje ucele komdala wezinsuku lapha ke ucela impumelelo ukuze izinto zakho lapha ke ziphumelele kanti bekhona lapha ke kubani na lapha ke umthinayi tsunami lapha ke ungavuli uMadolo Mkhize ethi nje lapha ke DA Akalicious lapha ke Duncan noma lo mkhulu Catbed lapha nje bonake i-weekend enkulu emsakazweni wakho umkhulu Ndlovana 7.6 FM the son of choice of KZN Capital kanti lapha isikhathi sithi lapha imizuzu ngamashumi amahlanu nane lishale lapha ke ihora lokuqala yabona ke lapha ke isi mbamboza kwethu la ngibamba ofisha abakhulu kosukini lanamhlanje mayelana ne-topic yethu lapha la sithi khona ke ubona ngani ukuthi lo muntu cha uyangithanda noma kunezinto lapha ke ofanele uzikhombe ukukhombisa ukuthi lapha ke uyakuthanda hayi ngiqale ngawo mazimi sawubona
1: hawu unjani bese
0: ngiyaphela njani
1: indaba uqala ngami ngifuna ngabe uqala ngale
0: ladies first ladies first
1: okay
0: mhlambe lapha ke umuntu wakho sithi mhlambe happy ya nge lo kumne wethu ngala kuzoba uwife no ngiyazi mhlambe asikafiki lezo gaba mhlambe sesifikile but ke ake sithathe sifake kulezo cacho lezo ubona ngani ukuthi cha lo muntu ngempela uyangithanda noma lapha kufanele kube nezinto ozikhombayo ukuthi cha lo uyangithanda
1: oh ayi wanomzimo lo mbuzo ngoba manje umuntu engenza izinto engakuthandi ezikhombekayo kodwa bengakuthandi into mina engicabanga ukuthi iyona into ebalekile othandweni ukuhloniphana nokuthi unike umuntu wakho isikhathi esanele ungahlezi wena u

0: umuntu wakho efisa ukuba nawe noma efisa ukukhuluma nawe awutholakala lo muntu ongatholakali nenhlonipho ke iyona ke mina engivamise ukuthi ngihambise phambili inhlonipho nje
1: sawubona we salt and pepper
2: yebo prazo grand ay number 1 number 1
1: ulizoke mhlambe ke wena la uwife wakho angisho ukuthi no wife angazi noma unayo noma unayo kodwa ke kuthe zivale lezo cacathulo lezo ubona ngani ukuthi cha lo muntu lo khona le language leyasemgaqweni asistratini ukuthi hayi azishaya ngani le khona budget ukuthi iyangcane umbona ngani lo muntu ukuthi uyakuthanda noma kunezinto nawe ufanele uzikhombe ukuthi hayi lokhu makwenza ukuwana ukuthi hayi cha kusho ukuthi angithanda ngebirthday yami ngithengela nje lapha ke ingquvu
2: yemoto ukuthi sengemhlanje birthday yami ageke
1: lo muntu uyangithanda noma nje
2: imaki asiqale la khona lelo soke silibiza ngeValentine
1: yes
2: le imost yabantu eSouth Africa ile beveza khona uthando
1: yes
2: umuntu omunye aza propose ngalo day omunye athenga imoto angena ezikweletini enze yonke into yabonake lo muntu loyo ngeke ngithi mina akakhombisa uthando cause indaba kumele lulinde a certain day umuntu uma umthanda ukuvuka ekseni ukuthi ukhona noma akekho eduze kwakho uma ukuthi akekho eduze kwakho sawubona dalise ngivukile ulale kahle uthando lelo alibizi mali
1: imaku uthando noma ikhe
2: ikhe yes. Communication ibalulekile naye ukuthi ni communicate.
1: Yes.
2: Usungeza ke phela nalelo flower, usungeza nalelo PS. Yabo, uma ukuthi na kamandla emoto ke, ngisamthengela kumama imoto, kodwa uzosilifta nathi. Kodwa kusawuthando lelo, kodwa nje akudingakala ukuthi kuze kube khona izinto ezi physical kwesisikhathi. Ukuze umuntu ubone ukuthi uyakuthanda nomuntu ayakuthandini because kukhona i-couple ekeya trenda nje angisho ukuthi ipoor but ibingekho financially stable ngalendlela abanye abantu aba financially stable ngayo but umfowethu ukwazile ukuthi acele ashade uke wa trenda nje impela ukuthi angisazi bekuthiwa ba isibongo sakhe
1: yes
2: bebembiza ngesibongo uma umkhumbula nje lo besina kakhulu
1: yes
2: yabo uma ubheka uthando lwakhe yena it's not based on imali. It's not based on material things. It's based on the past abaphuma kuyona. It's based on the future ababheke kuyona. Yalibona ukuthando lohamba khona?
1: Mazima.
3: Mhm.
2: Awungagadla madodana. Hawawa, angikadli.
0: Hey, njengoba ngike ngase kuqaleni ukuthi ene umuntu engakuthengela into engakuthandi. Ninga celebrate leyo Valentine nosuku lodwa nanani. Kodwa engasho ukuthi uyakuthanda kungasho lokho noma ngingachazi lokho ukuthi uyakuthanda ingoba mhlawumbe ususase seduze kwakhe ngaleso sikhathi ngiyakuthengela izimbali zonke izinsuku kodwa ime engakhombisi uthanda uthanda ukuthi kusi ngoba ngizokuthengela iPS
2: yizo
0: lento le hayi ukuthi manje ngasuka ngecardful ngiyokuthengela iPS ngikunike yona ukuthi into yothando isuka kumuntu ngaphakathi nokuthi azibonakalise isikhathi sakho nje isibalekile izinto ephathekayo namandla angifuni ukushuthi angiyakholelwa kuzona noma ngikholelwa kuzona kodwa mina ngikholelwa kakhulu ekubeni nokuthi sibe nesikhathi sobabili
2: ngizibuzela nje mazimu ukukunikeza access efonini yami kuyini lokho?
0: Kuyini lokho?
2: Yes, ukuthi nje ube ne-access yokungena ngala uphume ngale. Maker lo ibamba, may iphelele i-battery charger nje, ube ne-access nje full access.
0: Lokho ke enye izinto ezikhombisa ukuthi siyahloniphana. Lokho engichazile futhi nasekuqaleni ukuthi inhlonipho ihamba phambili. Lokho ukuthi unginike ifoni yakho, uthathe yami, laso babila ke kumuntu osolomonye, okusho ukuthi uyangihlonipha. Wathanda lesehlaniphana ayikho ofihlela omunye akukho ngale engeke ngize ngakwazi ngawe nawe futhi akukho ongeke ngoba ngeawukwazi ukuthi wena unginike ifoni yakho kodwa mina nganginike yami.
2: Oh, hayi bese yalapha, bese ngikubamba lapha.
1: Ngivele ngingene ngigulude le njengo ntsotsi estimile ningenalithi.

0: kuyenzeka ukuthi ukunikeza iphone use hide yonke into wa delete yonke into wa blocker bonke
1: labazasekuzwe
0: ukuthi bazofona. Okay, sibuye ke size la ake nangu uyakunikeza isikhathi uyaba nawe uyakuthengela konke akuthengelayo and izinto azenzayo uyabona ukuthi no cha lo muntu lo uyangithanda ngempela but uthi yena lapho ngaleso sikhathi akekho kulento wena okuyona ey uyakukhombisa yonke ngendlela enza ngayo uyabona ukuthi cha lo muntu uyangithanda uyakuhlonipha uyakunikeza isikhathi akuma udinga isikhathi sakho noma edinga isikhathi yena uyakunike akukho angakwenzeli kona mawuthi ayingeke namhlanje ngeke sikwazi ukubona akakulwisi uya understand that ayinonge yakuhlonipha lokho kusho kulungile ngizozwa ngama so right yonke into ayenzayo ayeke solisayo
1: uyamazi uJava message uthi uthanda alboni abadlale ngothando lwami hayang basoli sokusudlala ngothando lomuntu ke lapho unake lapho sokusudlala ngengilo senkosi
0: mhlambe ke kuleso simo esikanjalo yini kufanele uzuyenze uzubone ukuthi cha lo muntu lo ngempela ukuze ube nesiqiniseko ngoba kuyenzeka ukuthi njengisho ukuthi uzokwenza ngale ndlela lenza ngayo ungaboni only to find out ukuthi mhlambe la uyalobola la uzusuzwa ngosuku lolu
1: uthi hey konje kuseza umhla ka 24 awu kodwa nkosi 24 September lokho suku engalifunde ngalo la ngoba manje kuna lo mshado wesizulu masiba khona ukuvunula aphuma umama evunulile utsho uthi emcimbini ayi ngiyabiyaza hayi ubeyoshada umshado wesizulu salungemile wedwa
2: mina ngingakuphawula kakhulu Siphaki lokho okusho ukuthi ene njengoba sazi ukuthi umuntu mengakuthandi ngisho ngamenzelani sisengise sidini lokuthi oyedwa wena makukhona a owenzela omunye ngisho ungangithengela ibhanoyi mangingakuthandi ngizothanda zona izinto zakho ozilitha kumina because angeke ngize nginqabe vele unginike imali ngizoyithatha
0: ngiyalitha imali yathengisa uJesus
2: mungithengela ini ngizoyithatha kodwa lokho ngeke kuze kushintshe usungahlala kumina okanye kumuntu osilisa ngophela khona manje abantu besifazana abenzelayo abantu besilisa khona abantu besilisa ababenzelayo abantu besifazana kodwa usungahlala uhlaliswe yilokho
0: ku healthy nokuhlala othandweni but ulubele ungekho ngakuwena ngenxa yezimo lezi ezithile ngaphela kunesikhathi la kufanele khona ngicela ungiprovise uthi angithanda ngempela kulezo zimo ezikanjalo ke
2: noma ngeke ngize ngisho
0: angisho ukuthi uke wakwenza noma
2: angisivele siyaxoxa cha siyaxoxela ngiyakwazi ngiyakuzwa noma ngeke ngize ngisho ukuthi
0: uyakwazi
2: no hayi ukuthi ngiyakuphela ngisi nami ngiyaphila emhlabeni siyakhuluma nabantu manje akukho engathi mhlambe khona umbuzo noma ngingeke ngize ngiphendule ukuthi omunye wabangani bami noma omunye wabo cousin bami wakwaba nesimo esikanje kodwa empilweni phela siyabuthula siyabuka nathi hayi kuthi into empilweni ifuna izihlakalele wena ukuze uzokwazi ukukhuluma ngayo
0: ngizwile ngibambele uthi yakwazi
2: yeah bengisachaza ukuthi ene awukwazi uku thenga uthando kumuntu awukwazi ukukwenza lokho noma ungamuthengela ini uma sekufika umthandayi engamthanda egibela ama taxi ashiya umuntu ogibela imoto zaka nokusho manje ke asikwazi ukuthi singama entweni ekuthe uthando ufuna uziveze noma uzibonakalise ukuthi umthanda kangakanani abantu bayakwenza okwenziwa abantu abathandanayo kodwa omunye azi kahle ukuthi angimthandi lo mina ngithanda kahle izinto anazo noma emhlabeni nje
0: sithanda bangasithanda abasithanda sibathanda
2: kunjani
1: njalo ayijiki
0: kulungile guys ngiyabonga ukuthi angifuni ukunivalela ekhoneni kodwa ke ake siyibeke lo mkhulu
2: ungazivalela mina anginankinga nokuvaleleka ekhoneni
0: ngizophetha intizwe ngesandla nje

0: Ngoba isikhathi sesinje ake ngivele ngibengele lapha kuyihambele zethu sanibonana emadodo ba lapha onesibindi ozoqala lapha ke avele kuze ke sixoxe kahle sizwane ukuthi bani lapha bazengana bafowethu. Sanibonani.
1: Ebusaphi.
0: Niyaphi?
1: Ebusaphi.
0: Nizokubani lapha?
1: Mina uyangithimo. Isibongo sami wakayani.
0: Wakayani.
2: Mina igama ke kumasa bangibiza ngo kumkhize. Bangazi ngumkhize.
0: Oh, mkhize ukhabazela kwabavovo.
2: Ebugcwabe.
3: Ngibingelele.
0: Yeso bani lo?
3: Eish, uzamo igama.
0: Bani zamo?
3: Uzamo akamakhatheni sibongo.
0: Makhatheni.
3: Yebo.
0: Mhlambe ke izinsizwe lapha ke zenzani izinsizwe lapha ke nje azivakashele namhlanje.
3: Ngingasho ukuthi siphusha umusic nje. Silontunja nje umusic nje kakhulukazi siwuphusha

noma ke sozwa ngawe lapha kuyena ke ungakwazi ukuthi sithole kuyena ngempela ke uFacebook page yethu ushiye ke ngempela ke umyalezo noma ke ucomment lapha kuyena ke iFacebook page usho nje ukuthi wena ngakube ubona kanjani kwelakho iqembu ngakube unelisekile abadlali abakhona uma ngabe kunganelisekile ikuphi la ngempela obona ukuthi ke iqembu lakho silishoda kancane nje uma ngabe lingaqinisa khona yonke into ke ingahamba kahle khulekani Sibusiso Wanxumalo yona ke ingosi yazo zemidlalo.

0: Njengoko shoke ngisho ngithi awusinaso namhlanje isihambeli sethu. Nawe lapho kwadindi awumncinyane lapha ke eTaylors. Sinesivakashi sethu khona ke la ngempela ke izindlini zokusakaza namhlanje khona ke uMgungundlovu FM. Sikuyena ke 107.6 FM. Sinaso ke isihambi usingaye namhlanje. Kosazana, uyaphila?
1: Yebo, siyaphila.
0: Mhm, igama nesibongo awusithatha usibeke. Ubani lona?
1: Igama nesibongo kuSinothando ngakaThabethe endaweni yakaDindi. USinothando lo ogibela amahashi.
0: Yabona musa ibeka kanjalo ukuthi Sinothando lo ogibela amahashi. Ngicabanga ukuthi kunyakazima iMaritzburg yonke manje ukuthi kanti lawo. Sinothando.
1: Yebo.
0: Empeleni uSinothando usuka kuphi? Ngifisa ukwazi. Awusithathe nje usibeke ufunde kuphi? Usithathe nje usibeke ukuthi uSinothando kuze kube ukuthi uba umgibeli wamahashi nje usuka ku uqale kuphi?
1: Ngiqale nje endaweni yasemakhaya eMakhafuleni kaDindi, ngifunde kaDindi Primary School, manje sengifunda eMlungisi Secondary School. Uqala ukugibela kwamahashi ngaqala ngimncane kakhulu, ngangina 9 iminyaka, manje sengina 17 lokhu ngiqhubeka ngigibela amahashi.
0: Mhlambe ukhona yini umuntu obekade gibele amahashi ekhaya, noma mhlawumbe umdlalo nje othe wawubuka wawuthanda wawusubonti no nami izingehlulele, noma mhlawumbe khona ubukade ubukela kubona?
1: Yebo, bakhona umuntu ade ngibukela kuyena, ubaba. Ubaba begibela amahashi, ubethi uma ehamba ngicele ngithi baba ngicela ungigibelise, angigibelise, angiroundise umuzi wonke. Ngacinga sengicele ngithi hayi ngeke baba, sengicela ukuhamba nawe manje uma uhamba. Angithathwa, angifundiswa, angifundisa azwa, angifaka esigabeni sokuthi sengakwazi manje ukuthi ngijahe nabanye amantombazane.
0: Mhlawumbe uma ungasibeka nje sithombeni, uqale mhlawumbe uneminyaka emingaki la owabona khona ukuthi no manje angeke nje ngisalokhu mhlawumbe ngigibela ngoba ngihamba nobaba, kodwa nami sengakwazi manje ukuthi ngiqale ngiliqhubi ihashi.
1: Ukuqala kwami nje ukugibela amahashi ngangineminyaka ewu-9. Ngaqala ke sengina-10, sengifunde kahle ukuthi sengingakwazi manje ukugibela ihashi, ngiphasisiphethe nasemjahweni. Ukuqala kwami ukugibela amahashi ngiqale nga-9, ukuphasisiphethe emjahweni.

0: ngiqale ngina-10 kuze kufike manje sengina-17 bengizigibelela nje amashi.
1: Singena ke manje kuyinqikithi. La ngempela ngempela ke esikubizela ukuthi awuze uzosithatha usibeke. Sinothando.
0: Yebo.
1: Mhlawumbe njoba siyazi ukuthi wena othe wadla umhlanganiso lapha kwabesifazane abagibela amahashi. Omunye uzothi ube mhlawumbe umqhudelana owakho esingaki lo uwina.
0: Kuwina okokuqala ngishaya unumber 1 ngiwina idande July bekuwokuqala.
1: Kuyona yonke nje imiqhudelwano oke wayigijima sesingasabaluli yona idande July. Mhlawumbe kukhona yini la owakwaphumelela khona futhi wasitshola unumber 1 noma mhlawumbe bekuwunumber 1 wakho okuqala lo?
0: Yebo, ikhona eminye imijahi-ke ngaphumelela kuwona endwedwe. Ngaphuma unumber 1 kwayihirigwala, ngaphuma unumber 2.
1: Uyalithatha lolu daba mhlawumbe uhambo yalaphaya noshaya izandla.
0: Yebo.
1: Ihashi lakho. Ngiyabona lona usalibaluli nje cha. Obalulekile sekuwena. Noshaya izandla. Ubudlelwane bakho noshaya izandla buqala esikhathini esingakanani? Ushaya izandla uyeni lo ubaba owayeqeqesha ngaye noma ushaya izandla Musha?
0: Ushaya izandla Musha, ihashi ubaba engiqeqesha ngalo uSwenka. Ushaya izandla simthenge manje ke sesifuna ihashi sizokwazi ukuthi silwe ngalo ke manje sikwazi ukuthi sigcine sesiphumelela nemjaho emkhulu enjengayo nje idadini July.
1: Mawuthi awusethu sibeke njengami nje engingenalo lwazi kahle uma kukhulunywa ngehashi ukuthi noma nami nguzwide nje kungasuka makuthiwa kuyiwe emjaheni ngithathe noma iliphi noma uba nehashi lakho nje owaziyo ukuthi leli elami lizwa mina nami futhi ngiyalizwa ngiyazi ukuthi mase kunje lisuke selidinga ngenze nje.
0: Yebo, nje kumele ube nehashi lakho ozokwazi ukuthi leli hashi lami ngiyalinakekela ngayo yonke indlela ezokwazi ukuthi likwazi ukuthi libe fit ukuthi lihambe le mjahweni. Uninakekele ngazo zonke indlela ekunakekelwa ngale hashi ukuze lizokwazi ukuthi lihambe le mjahweni li-right.
1: Uma uqala unqoba laphayana ngawe uhamba abazali bebekhona uhamba nabo noma mhlawumbe abazali bebebuka ku-TV wena ugijima lapha?
0: Ubabami ubabuthabethe uyena owayekhona umawo esele ekhaya engibuka lapha ku-TV.
1: Let's get uqala usuwinile ke manje.
0: Yebo.
1: Kwathini nje kwena imuphi umu la kwafika ukuthini nje bakithi uyazi ukuthi ubaba ungilindile noma ubaba uyangibuka lapha ekhona noma uyangibuka lapha ku-TV ekhaya. Kwathini nje wena into yokuqala nje uqala uwina kwenze kani ngoba ngiyazi ukuthi iintatheli zabangisana ngawe ngaleso sikhathi. Kodwa ke ngifisa ukuza ukuthi kwena kwathini nje yini into yakufikela kuqala emqondweni?
0: Into nje yangifike lokuqala nje enga eyafika oqala nje ngathi ngiyaboka Nkosi kugcineni sekuzekwenzeka. Ngabajabulisa abazali kade besilindile lesikhundla esengize ngayithola le position engize ngayithola. Ngiyabonga Nkosi uthi sengize ngayithola finally.
1: Mina ngiyathanda ukuthi nabazali ke manje. Ngoba nabo bakhona. Ngiyathanda ngoba nabo bakhona. Mr. Sabet kodwa ngaqala kakhulu kumama eke kuthiwa ladies first. Ngabe ngenza obukhulu angibenzi ubulungiswa uma ngabe ngingaqali ngembokodi. Mrs. Thabet.
2: Yebo.
1: Niyaphila mama?
2: Siyaphila njani?
1: Siyaphila.
2: Yebo.
1: Awubingelele emakhaya bese siyaqhubeka siyakhuluma.
2: Ah, ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele endaweni yangakithi kaDindi. Ngiyanibulisa kakhulu, ngiyanithanda futhi.
1: Nisembe ukuthi balalele nje
2: njengamanje. Nisembe ukuthi nilalele lapha emakhaya.
1: Mr. Thabet.
3: Yebo baba. Yebo.
1: Sathe usibeka, usibingelele.
3: Ngiyabingelela nje endaweni yangakithi. Ngibingelele zonke insizwa esidlala nazo kaMpande, sishaya umqhudelwana nazo. Engithi madoda, hayi. Nanku le ngikhona namhlanje ngomsebenzi wenu omuhle enwenza sibambisene. Ngibingelele insizwa yakithi esigodini, umndeni wakithi kaThabethe, nowakaBhengu. Oh nozwide sibamse nabo kahle kakhulu ngiyababengelela nabo ngiyazi bangilalele bonke abantu nabakangcobo amafunzi ngiyababengelela nabo.
1: Mhm.

0: Iyasho la intokazi ngizonifaka nje nobabili niyabazali iyasho nje intokazi esencane bakithi ithi loluthando lamahashi liqale ngalesi sikhathi ubaba edame ngaso sonke isikhathi makuya ngokuthi khona la uhamba lithathayo ayigibeze intomba intokazi encanyana so ukuthini kwena baba mangabe kuukuthi into obungayinaki wena ukuthi lesikhathi uyenza kanti yamsiza umntwana
1: umsakazi ngifikele ukujabula kakhulu umese kunje kanti kulesi sikhathi ngangibone ngihlupa nje ngiphazamisa ngithi mengihlele ukuthi siyahamba ngihlele u9 usahamba ngo9 yena afike isikhathi angiphazamisa yena angiphazamise nje engibothe yangiphazamisa lengana ngizama ukuthi hayi angizami ngipintshe lesikhathi ngijabuliseke kade kugcineni yona sizojabulisa mina manje yena
0: Ubaba naye uke waphusha emahashini phela kakhulu
1: besiphusha thina kodwa ke hayi nje kulezinga labo thina besiphusha nje kulamazinga amancane ngoba nathi besinemqudelwana emakhaya unomzana ahlaba inkukhu sahambe sojaha kubuye mhlambe kanye mhlambe kabili ngenyanga kuhlatshwe inkukhu ngo-December kuhlatshwe isikabhu lo mdlalo wethu wakhuphuka ke saze sathola ukuthi sijahe kampande sakwazi ukuthi baxhumaniswe ayaneze nje sazama ukuthi-ke umesese siyakampande izinga lethu lazama ukuthi likhuphuke wazama kokuqala ubabunjilo wangenelela futhi uyena snow ekuqaleni mhlawumbe na 10 years ubabunjilo enomjaho kampande la aqala ukubonakala khona ukuthi awule ngane kanti khona ephethe ubabunjilo wasibiza wasihlanganisa kampande wabeka isteki futhi uyena wasinqoba no 10 years kade nonyaka efunda njena egibela nje
0: wayisana 10 years
1: impela isicoco sakampande esasibeka ubabunjilo
0: isibindi esingaka bakithi ingane phezulu ehashini Mama. Kuthi nokwakho ngiyazi ukuthi hey uyasho nje manje ukuthi ngiyakubona lokho umbuke njalo ukuthi awu bakithi umntana nami.
2: Ehhe. Hayi. Nginokujabula okukhulu nje ngibonga noNkulunkulu kakhulu ngoba basasingathanda kodwa mangakavonywe emazulwini. Ngaba kwenzekanga kusho ukuthi uNkulunkulu nje uthandile. Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula noma kwakukhona lokho nje saqala. Yo ngangingathandi ngithetha futhi ngithi uzolima zingane ngithi uyithatha wena uyihambise esibhedlela ungangibali mina waqhubeka umntwana wanamathela ehashini waqala wahamba imiqhudelwane manje na useyawina yaqala manje ukubuya nami ingqondo uthi hayibo ithalente lela ngimnyeka aqhubeke waqhubeka njalo kwazi wafika la edandike nje wasimangalisa kakhulu okunamanje samangele siyababaza siyabonga kakhulu sibonga yena sibonga ushaya izandla ngoba ushaya izandla oyenzile lento
0: yabona kunamhlanje sikhuluma ngomuntu owaziwayo iSouth Africa yonke intokazi esencane akusikho nje kwaZulu Natal kuphela kodwa lo mjaho ububukwa eindaweni ezahlukahlukene kwiNingizimu Afrika yonke ngoba siyazi ukuthi makhulunywa ngedandi July yebo yenzeka la kumasipala wasendumeni edandi kodwa ama TV sonke besiwabhekile siwubona umjaho obuwenzeka intokazi yavele yasimangaza hey sis
3: yebo
0: hey mina ngisabuka namanje ngiphelela nje amagama uma ngabe ngikhuluma le ndaba ngiphelela amagama sisi uma ngabe siyesibona abanye abantu uthole mhlawumbe banabachasi lapha nalapha usisi ngawube khona yini abachasi mhlawumbe isponsor anaso ngoba egijima noma nje uyena nje uzimele yena mhlawumbe ugijima ngaphansi kwabantu abathile noma nje wena nje ngqo
3: bengiyimina nje ebesizimele nobaba kodwa ukhona umasipala osangamele sonke nabafowethu esijaha nabo le mahashini abasuka khona le ngiphuma khona emjahweni lo wakampande
0: uyawina bathini nje abantu ngasekhaya isasa salithini bekubona phela bakubone kwi-TV ngoba bafowethu ngeke sakubalekela ukuthi

0: yabona uma ngabe umuntu eke wavela ku TV ubona ngathi umuntu ongakazi uzombona yabona ke kwethuse kwakhona lokho ukuthi hayibo usibani bani hayibo nangishiya kuthe nje kubangani nezihlobo abasondelene nawe ukukujabulela uma ngabe uyithuka uwina umqhudelwano omkhulu kangaka.
1: Ngasekhaya nje bangijabulela kakhulu umphakathi wonke nje kuthiwa waphuma impela wamemeza nje wajabula ngisakhona le edandi ngisawinile. Umndeni futhi wangisaphotha kakhulu, ngithanda ukubonga nje kakhulu umndenini wakathabethi kaBhengu ikangcobo nomndeni wakanxumalo. Ngiyabonga kakhulu ngesupport nothando abanginike lona nabangani bonke enginabo nomndeni nje nomphakathi wasekwakadindi nasemakhafuleni. Ngiyabonga kakhulu ungisaphothe kakhulu.
0: 37 minutes after 4 o'clock, after 3 o'clock, hey, sengijaha ukuphuma. 23 minutes before the hour 4 o'clock, kena ke ingosi yazo zemidlalo. Khulekani uSibusiso wanxumala isibongo. Sikuyena ke umhla ka 25 namhlanje, kena ke uJulayi 2026. Yebo, njengoba ngilokhu ngishilo, inyanga yamadoda le, kodwa ke intokazi ikwazile ukuthi inqobe kuwona ke impela ke umqhudelwane omkhulukazi ojwayele ukuba ukuthi ube njalo lapha ke ngawo le nyanga kaJulayi. Sithi ke idandi July inqotshwe kwabesifazane, inqotshwe yiyona ke intokazi yakhona la eMgungundlovu, yena ke uSinothando. Sinaye ke la ezindlini zokusakaza. Maka ngathi uyafisa ukuthi ube ingxenye, ungakwazi ukuthi ushale ku 0333423970 noma ke usikwazi ukuthi usSMS ekwi inombolo ethi 0623151986 khona ke la kumsakazo wakho ohamba phambili, ubona ke uMgungundlovu FM.

0: Yabona makunje 21 minutes after 4 o'clock kena ke ingosi yazezemidlalo yebo kanti ke mina ngumlomo ongathethi imanga njengamanje singena kuyena ke u Mr. Makhaya umsana nayo ke insizwa uSibusiso umntakaDuma la kumsakazo wethu uMgungundlovu FM sinibingelele sinamukele la kumsakazo uMgungundlovu FM baba.
1: Sibingelele abalaleli bomgungundlovu walo 7.6 FM. Sibingelele nawe izwide siyalibonga ithuba.
0: Usayisho ngigama nesibongo.
1: Igama uSandile Makhaya, coach wengane lo.
0: Size ngalapha esandleni sami sokudla.
2: Asibingelele sibonga ithuba esitholayo kumgungundlovu FM. Sibonge nje enhla nasenzansi kusukela kubaphathi kuze kuzoshaya kuwena umfoka Nqumalo. Siyabonga kakhulu ithuba osinika lona ukuthi size sizochaza ukuthi umthetho wakhona imuphi umsebenzi noma iqhaza silibambile kulokho esikwenzayo. Okhulumayo uSibusiso wakaDuma abaningi bamazi ngumthombeni.
0: Umthombeni. Umthombeni. Abaka umthombeni bakaDuma. Oya. Asingene Mr. Makhaya. Siyazi ukuthi eyintweni eyiningi uyavela kakhulukazi la eqeqeshekeni.

0: kwabasubathi ngithi mina namhlanje yini enisiphathele yona namhlanje nisithathe nisibeke ukuthi mhlawumbe ke namhlanje yini enisiphathele yona
1: ngiphinde ngibonge zwide njengoba kumshaka 1 Saturday next week
0: yes
1: sihambisa abantwana lapha kuzobe kunama KZN provincial championships a qualifyela ukugijima ama national championships ngomhla ka 5 September azobe ese Pretoria so lapha sizothumela izingane eziyishumi neshakalombili shot 18 ezosimela lapha izingane esingathi nje ikusasa le province ngoba kunengane ezine 6 years it's from 6 years mostly to 12 years kathi zimbili noma ntathu ingane over 12 years
0: na mangabe omunye uzoyibuza ukuthi okay mhlambe indlela bekade kuqalwa ngayo noma ukujoinwa ngayo uma ngabe kuqalwa lento uyiqale kanjani Mr. Makhaya sifisa ukwazi ngoba mhlambe ungathola ukuthi khona omunye umuntu oyithuke noma okweshwamayo noma othukayo njengamanje ofisayo nayo ukuthi engakho ingane mhlawumbe uyayibona ukuthi ikhono liningi ngase kugijimeni kodwa ofisayo ukuthi naye engazi ukuthi ingaba ingxenye mhlawumbe ngabe senikuvalile yini umnyango ukuthi nezinye ingane zisengakwazi ukuthi zibe ingxenye yomgijimo
1: zwide akuvalelwe umuntu zwide zwide ngicabanga ukuthi nje ngicabanga ukuthi zwide sizidinga kakhulu ingane especially lele age encane ngoba inhloso yethu sisebenzisana nanabanye khona esikuzama ukuthi mina nje ngigcile kakhulu lezi ngathi zisencane impela mhlambe zithi mazithi 14 15 sizikhuphukisele kwesinye stepis ngoba ngeke ukwazi ukwenza konke thina so faka ifoundation sifaka ibase bese sidlulisela kwabanye ngoba ngeke ukwazi ukwenza konke kusongenzeki sosebenzisana nje impela siyahlanganisa impela nabafowethu nabo abazali labo esinabo bakhombisa ukubambisana kakhulu nathi siyababonga kakhulu nabanye abafowethu nje babambe iqhaza oba khona ubaba uNtombela uMsini khona ubaba uSiphiwe Ngcobo kube khona ubaba uSidumo laphana uShelembe babambisene nathi kakhulu noMthombeni nomama bakhona nabo bakhombisa ukusiguquzela kakhulu nathi ukuthi sisebenze ngokuzikhandla ekutheni sinike ingane lokuzifanele ngoba iyona age right le ukuthi ingane zikwazi ukuthi zihleleke kahle ekusaseni lazo
0: mhlambe mangabe sibheka uchaso indlela yokuchaseka ngakube ngempela ikhona yini indlela mhlambe ukuthi ke nithola abaxhasi noma into nje enisazenzela nina ngokweni ngokwamandla enu
1: zwide ngizothi singabazali siyabambisana kakhulu entweni eningi kodwa ke iclub le iphuma KZN Athletics Club iyayisize ngekithi yezingane kanye nama license mhlambe ngesikhathi silekelele kancane kodwa nje uchaso lona lisashoda impela siyashaya amaphakethi impela sabazali kodwa siyathemba ukuthi ngendlela ekusebenzeka ngayo ngendlela esimise ukusebenza ngayo sizoyivula iminyango ngoba phela iminyango nayo iyochaso idinga ukubona kwenzakalani
0: babu Dumi siyazi ukuthi nisebenza kakhulu nisebenza ngabantwana kunjani ukusebenza ngabantwana kakhulukazi abantwana abahlukahlukene abasuke besuka kuma-backgrounds ahlukahlukene mhlawumbe kufanele kube ukuthi umntwana ngoba kunzima ukusebenza ngengane kunjani nje kuze kube yimanje
2: bona umfokazi wide uma ngingakhuluma ngalobo bunzima ngicabanga ukuthi mina ngangizitshela ukuthi uMakhaya uyinyanga mina ngohlaka alukho uhlaka lapha ya ekusebenzeni nje kwengane yesikona kunzima kodwa ngokuthi sabazali siyakwazi ukuthi isimo singabi ile simo lesi

0: amanye awaziniki ithuba lokuthi zize kwi-practice. Bebethi abazali ke mangabe kunjalo basisendele ukuthi hayi no usibanibani ubanjwe ama-exam, akakwazi ukuthi abe khona uyoze abe khona ngosuku oluthize. Kodwa lokho bengenza ukuthi kuze kube nengqinamba ezithize, because sinalento ukuthi nge-weekend kusuke vele kungenziwa lutho, siyakuma park run kakhulu. Ingane beyithola ukuthi lokhu ekade ingakwenzi mhlawumbe during the week ikwazi ukuthi ithu ukunyakazisa kancane umzimba kuma-park run. Kodwa nje akuwona umthwalo o-10 kakhulu besingakatholi ilokhuzana
1: ikhalazo nanani
0: bazali.
1: Mhlawumbe njengoba nje ngiyazi ukuthi osumkantshubomvu Mr. Makhaya kule ndima, uma usibalele nje usathi usibeke ubeke nomlaleli ongasekhaya ofisa ukuthi azi ukuthi igalelo kakhulu likababa uMakhaya noma lika Mr. Makhaya, ngawe yakhona nini abagijima esenikeni abakhiqiza ngaphandle kwalabo enisabaqeqesha kuyimanje?
2: Zwithe abagijimi ngokwesayidi lami nje ngishabadala ngisebenzisanile nabo, ngoba abantu abadala ngeke kusho ukuthi ubakhiqizile, ngoba kuwukuthi uhlangana nabo ubone i-potential mhlawumbe kube khona la nisebenzisana khona. Nawe u-ede la u-ede khona, kodwa baningi esengisebenzisane nabo basizakala, sasizana abantu abafana noBongi Musa Mthembu, oThuso Mosia naye osewumqeqeshi, kube khona oluZuko Mdeliswa, oSoli Maduba, akhona namantombazane, nabanye nje abama-social runners bakhona impela. Kodwa njengamanje sigxile kakhulu ekutheni iKwaZulu Natal inothe kakhulu ngeshalente. Kufuneka sibe nendlela yokulususa phansi le talente, ngoba bonke lento engikhuluma ngabo siyibambe endleleni, asidevelophekanga. Thina ngoba thina sesibuya khona kwa-running saperforma at the highest level, sabona ukuthi silekha kubi, saphinde sala emaklasini ama-coaching la ufike ufunde khona ubone ukuthi eyi nami kube ngangiqale ngalesa sikhathi ngabe ngafika kude. Ngoba sonke nje nokuthi-ke enye into esiza kakhulu la ingane njengoba thina kade siperforma sigijima kuleli yazinga lo-professional thothi uphila ngakho ukugijima iminyaka ecishe ibe yishumi. Ingane kuzofuna uyifundise ukuthi la kuzoba khona iy'khathi ezingemnandi ejimini, kodwa imiphumela yalezo khathi iyobe iyohlala ikhona njalo emlandweni wakho nasempilweni yakho. Ikunjalo mfowethu.
1: Mhlawumbe esikhathini esizayo ibonani kuphi mayelana nokudevelopha abagijimi noma ukulokhoza ukuqeqesha abagijimi, niyibonani kuphi nje iphupho lenu ukuthi nibe kuphi Mr. Tom ekuhambeni kwesikhathi, njengoba nilokhu niyabantu abakhanda abagijimi abasebancane, niyibonani kuphi isifiso senu ngelinye lamalanga?
0: Isifiso sethu ngokufoma lento esiyifomile,
1: yebo,
0: ziningi izifiso esinazo nenhlelo ezikhona ngokubhifapha abantu ngoxhaso mhlambe so lezo zinto zofezeka ngokushesha. Kodwa nje inhloso esinayo ukuthi lezi ngane lezi zihambe step by step zize zifinyelele la zizokwazi ukuthi zihlonishwe khona umhlaba wonke. Iyona inhloso yethu nje ekhona, ngoba ngalendlela ekwenzeka ngayo ngizibona zinenhlanhla kakhulu lezi ngane, ngoba zibanjwe zisasencane zizokhula nayo lento zize zifike nayo kulela zinga leliya. Ngoba kona angifuni kusho kube likhuni kwezinye bezifika zine-sports ezizidlalayo esikoleni mhlawumbe nga-3 mhlawumbe zibambe iqhaza kwi-hockey, mhlawumbe zibambe iqhaza ebholeni, zibambe iqhaza ngapha ekugijimeni. Kube akubanga lula ukuthi siqebule esinye isport kulezi ebezifika.

0: anaso si bagxile kwi running kodwa ke ekugcineni sikwazile ukunqoba lokho yiko ngithi nje ngicabanga ukuthi zizohamba ibange elide kakhulu ngoba sezigxile emkhakheni owodwa.
1: Mhlawumbe sesiphetha Mr. Sokala ngapha kuyena Mr. Makai. Iliphi elokugcina ungafisa ukuthi nje ukhuthaza abantu nabathandi nje baso i-sport sonke sonke ukuthi ukuthi ba mhlawumbe bakwazi ukuthi noma bagqugquzeleke ukuthi ke bakwazi ukuthi ngoba i-sport siyaphilisa. Angifuni ukuqamba amanga. Noma ngabe kuthiwa wenza lophi hlobo lophi le sport into esengiyinothisile khona kuyimanje nje kusuka intokazi kuyilokhozana kumjaho isuka kumjaho wamasha khona abadlala ibhola ekhona abadlala itennis icricket irugby nani iseluleko nje ongasibhekisa entsheni kakhulukazi sakhula nakubazali nje ukuthi ke bebalekelela abantwana lapha nalapha kwesithinta izona ezemidlalo
2: Zwide okokuqala ngizoqala ngibonge uhlobo labazali esebenzisana nalo njengamanje ize kukhona leyo few but ngicabanga ukuthi benza kahle kakhulu ngicathi abazali abafana nalabo ngiyafisa namakwandi ingane lezi esijimisayo nizojinyiswa abanye sibe nohlobo labazali olufana nalo lesebenzisana nalo kanti futhi kulo nyaka ngicabanga ukuthi eyi benza kahle kakhulu kubone ugqugquzeleka usuku nosuku uthi othi noma uhleli ekhaya uma uthi ungene entweni ubheke into ethinta ukuthi ikuphi esizokwenza manje ukuze sithi uku-improve la sikhona ngenxa yokugqugquzeleka ugqugquzelwa iy'ngane zenza kahle ngala nampa nabazali bayaseka iy'ngane ngala sengithi kule sikhathi esiphila kusona kunama-challenges amaningi akhona ngicathi i-sport senza iy'ngane zifokase kakhulu ekutheni iyazi ingane let's say ngizokwenza example yalezi zami thothi ingane iyahamba esikoleni ekuseni iyabuya esikoleni iyafika ekhaya ilungisa lo ekulungisayo isiyahamba ejimini iyabuya ejimini ibheka amahome ekhayo iyageza iyolala into yabe ingane igqala umgwaqo zibe uvans ngicabanga ukuthi nje kukuthina abazali if thina abazali sosupport ingane ezinye izizwe ezinye inhlanga zisihlula nje thina abantu abamnyama asifuni ukusupport ingane zethu labazali esinabo indlela abasondele ngayo enganeni zabo kanti nathi futhi sabazali kuzona lezo ngane ngicela nje sazi indlela emnyama isondele enganeni ngoba ingane mayiphunyuke kumzali especially obaba ingane avezi bahlonipha obaba ingane ayifuni ukuphoxa ubaba ngisho ukuthi zabaphoxa umama ingane makusondele kakhulu ubaba kuyona kukancane ukuthi ingangenza kahle ngithi nje obaba babamsane nomama ukuthi sikhulise lezi ngane ngendlela eyiyona ngoba kusasa lezi ngane kufuneka kube izona esobe siyibona laphana singababazi abantu bakwamanye amazwe sibabaze iy'ngane zethu sisho sithi iy'ngane zethu esizikhulisele zona lezi
1: elakho lokugcina Mr. Duma mfoka Mthombeni asizwe nje ukuthi mhlawumbe wena ungathini
0: elami lokugcina ake ngiqale nje ngibonge kakhulu kwinsizwa le yakamakhaya ongethemba ukuthi angethembe ekusebenzisaneni naye ngibonga kakhulu and udlala enkulu indima kumina ngicabanga ukuthi naye khona akubona kumina wakwazi ukuthi afise ukuthi asebenze nami ngibe seduze kwakhe kumina kahle kahle ubhuti uphinde futhi abubaba uyikho konke nje kumina ngisho umndeni wakhe uyangethemba bese ngiya lapha kulomsebenzi esiwenzayo ngibonga kakhulu kubazali ngesupport abasinika yona lezi ngane lezi abasuke beziphelezele basuke bezilethe kubazali bazo kusuke sokuyezithu sinomfoka amakhaya emasebenzi ngoba sizitreater equal hayi ukuthi sizoyitreater le ngendlela engafani nenye ziyakwazi ukuthi siyakwazi nokuthi sizinqobe uma sizistefela siyakwazi ukuzibona futhi siphinde sikwazi ukukhuluma nazo zibuye lesimeni

0: ungakakhulu kubazali ngokuthi basiboleke zona sikwazi ukwenza umsebenzi nazo bese sizibuyisela kuzona kubona sizibuyisela vele zi happy
1: yebo
0: ingane zi kuye kube ngathi zingahlala nathi nje forever. Yes. Kuba mnandi nje ukusebenza nazo nathi siyakujabulela lokho noma ngabe kuthule nesiphoqo kodwa mase kushaya isikhathi se-gym wazi kahle ukuthi uya kubantu abakulindile. Abazokwenza izinto ezisimangaliso okade kwenzeka izolo kwakusurprise kuzokumangaza kakhulu ngosuku olulandelayo. Ngithi nje abantu abasondeze kakhulu kwisport bakwazi ukuthi bagxile kakhulu entweni abagxile kuyona ezokwazi ukuthi ibenze imiqondo ibe positive enganeni abasivulile iminyango kodwa njengoba eshila umfama ekhaya ukuthi sizobazisa mase sekufanele basondele ngwa okwamanje sibhizi kakhulu kwamanje nalezi ebezifuna ukuthi zize asiziqoshanga kodwa siye sazimisa ekuthini kulomgqiqo sikuona manje sisalelwe insuku ezimbalwa kabi ukuthi ziyoziveza lezi ngane ukuthi zisiphatheleni. Siyabonga kakhulu nje nakuwena mfo kaNxumalo uNkulunkulu akupha amandla mfethu akubusise ngaso sonke isikhathi lokhu sikhumbula njalo sikwazi ukudlulisa ukuthize kubantu bakhona eMgungundlovu Ndlovu noma base Midlands yonkana. Siyabonga kakhulu.
1: Ya ibona ke izihambeli zethu ke besinazo ke namhlanje yena ke ubani naye yena ke uSandile umfoka makhaya naye ke umfoka Mthombeni uDuma bebekhona ke la ezindlini izokusakaza kodwa ke umsakazo wethu ohamba phambili wona ke uMgungundlovu FM kanti ke yabona ke makunje ake sithi hulukuqula sisibakhipha sibakhiphe kanje bese siyabuya sithi hulukuqu bese sizovalelisa thina asiphume kanje. Ya.

0: Right. Awuvalelise noma uvalise ungabiza umuntu ofuna ukumbiza ngoba sikuzange ngihlele landela lapho explosion uthanda.
1: Ngiyabonga ukuma nani la ekhaya, ngiyabonga u-inviter, ngithemba ukuthi sazobuya kodwa ngisethi ngiyangiqasha vele ngizobuya.
0: Ngizobuya. Ngizosimotivate.
1: Ngizonimotivate. Inyanga isaya kude ukuphela u-July, so ngisazoba khona u-July wonke. Nozayo.
0: Right, kambe lihle ngicela ukuthi ke uvalelisa nami bese savama.
2: Ayi sibongile ukuba nani namhlanje, bi topic ibi deep kodwa sikwazile ukuthi sikwazi ukufaka lapha
0: nalapha.
2: But siyanxusa amadoda ukuthi alithole usizo noma ngaqala ngebhuku. Noma uma ukhona umuntu wesifazane owazi ungamthengela amasokisi, nali ibhuku uthenga lona ke manje.
1: Nifunde nobabili.
2: Yabo.
0: Lisekho ikhaya lami, lisekho ikhaya mhlawumbe izonikwazi ukunithinta. Lisekho ikhaya.

kumanja lo kumomo trade mayethi ke mehlabofu ingoma emnandi kakhulu iyona futhi ilocal le ngomomo trade wakhona la emsansi yes I khumbula ke wazosithola kule number ethi 033 342 3970 noma 033 342 2391 mowenze kanjalo sobe sesikwazi ukuthi sixhumane uqapheleke ufona iPhathi nengoma mayisiphela nje ingoma ufoneke uze sikwazi ukuthi sikubambe ngabe khona nkinga njengoba ngisho nje ethi khona kunzima ukunqamula ingoma isiqalile ngoba khona abayithandayo yes I njengamanje kwasenze kanje

usathane wazithola esesetshenziswa ukuphelelisa icebo likaNkulunkulu. Hayi, angizwa abazalwane. Kusho ukuthi ngamanye amazwi, inkinga ayikho enkingeni ezikwehlelayo.

minyaka ngeminyaka uJesu mefika kuyo eyibusa ukuthi uyathanda na ukuphila yayisihlala iminyaka kwakufanele ukuthi uma ivula umlomo ithi ngiyathanda kodwa yathi anginamuntu ngamanye amazwi lendoda yayingasa

Jesus. Umuntu ungasibulale, hayi ngenxa yenkinga, kodwa usibulale ngenxa yokuthi ayafona. Lutho ukuthi udlulaphi into ekhulumayo lo dlula khona udlula nobani.

damu itwele. Siyakuthanda baba. Siyakuthanda moyo itwele. Siyakuthanda baba. Siyakuthanda moyo itwele. Siyakuthanda baba. Siyakuthanda. Siyakuthanda. Siyakuthanda. Siyakuthanda.

ngenxa yalezo zinto ngeke ngifumufe. Noma abantu bangaze baqambe ngegama bathi unguma wavuke, glory to Jesus, kodwa ngenxa yento uThixo ayibeke kuwe ngeke uNkulunkulu avume na.

inzondo uSathane akuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu akuthanda ngayo. Ngithi ngeke ufe, cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho. Ngisho wena ngeke ufe, nawe yisho ngeke ngife, ngisazophila ngishumayele imangaliso zikaThixo. Hey my God, ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isiredi.